0: good day, precious and dear listeners of Senior Moments. So, nandito na naman po kami for another hour of interesting discussion. Ito po ang inyong Lola Lydia Manuel.
1: Hello, beloved listeners. Nandiyan kayo lagi. Ano po? Maraming salamat. Ito po ang inyong Lola Joyce Garcia.
2: Ang bilis ng panahon, mga kaka-senior. Ika-apat na buwan na tayo sa taong 2026. Nasa Abril na po tayo.
0: Oo nga.
2: Lola Carmen Show po ito.
3: Magandang summer na po, faithful listeners. Ito po si Lola Vicky Padillo.
4: At ito naman po ang inyong Lola Boy Manuel.
0: Pero bago tayo magpatuloy, batiin muna natin si Sister Glo.
3: Oo.
0: Mag-birthday siya ng April. Celebrant siya.
3: How young is she?
1: Happy birthday!
0: So, happy birthday. Check yan na sa birthday bash naman siya,
3: okay,
0: di ba?
3: Yeah.
0: Happy birthday, Sister Glo!
3: Sister Glo, happy birthday po.
1: Sinong Glo yun?
0: Gulmatiko.
3: Oh, I know her.
0: So, meron na tayong mga announcements.
3: As usual, yung pong ating morning prayer, every Wednesday, Thursday, Friday, 5:30 a.m. to 7 a.m.
1: As usual, yung ating birthday bash for the month of April, invited po ang lahat ng seniors na dumalo and be blessed.
0: Ano na bang schedule, Lola Joyce, ng birthday bash ngayon?
1: Every Saturday, third Saturday of the month. Yung oras parehas lang. Pero yung venue, because we have AI, paiba-iba po ng venue yan. Sometimes nasa River Room, sometimes nasa Yada, sometimes kung saan-saan. Ina-announce naman.
0: Ako Lola naman, Carmen, may announcement.
2: Ako naman ang announcement ko, yung tungkol sa inaayayahan ko lahat na makinig sa First Timothy, Project First Timothy 4:13. Ito ay nangyayari sa ikawalo ng gabi sa DCBR 531 AM Bible Radio at napapakinggan din sa YouTube ng ganong oras.
0: Maganda yung sa YouTube kasi on demand, di ba? Anytime pwede. So, mga partners, I'm sure itong mga nangyayari sa ating mga kapaligiran ngayon, hindi nalilingid sa atin, di ba? Nababasa naman natin sa news and I think marami na sa atin medyo nakakaramdam ng effect sa globally, di ba? Ramdam siya. Nag-umpisa noong February. So, ano ba ang inyong masasabi doon?
3: Sabi po ng anak ko, nasa Dubai, hindi naman daw po magulo at hindi daw po mga Pilipino hindi nagbabalak na bumalik ng Philippines. Tatahimik lang po sila.
1: O sabi pero, din ng isa kong kakilala na nasa Qatar. Hindi naman daw magulo masyado.
3: Oo nga eh.
1: Pero ang mga kamag-anak na nandito sa Philippines, siyang naguguluhan. Kasi kahit sinasabing, huwag po kayong mag-alala, mama, papa. Nag-aalala talaga sila. Pero hindi naman daw ganun kagulo.
2: Ako naman, nabigla dahil sanay na tayo sa pakikinig dun sa gera ng Ukraine tsaka Russia, tapos biglang nagkaroon ng gera dito sa Middle East, na dito nang gagaling ang ating mga gasolina, ang oil na napaka-importante sa buhay nating mga Pilipino. Kaya apektado tayo dahil ang gasolina natin, lahat ng fuel natin ay halos nang gagaling dito sa Middle East. Kaya marami talagang apektado pagka ganito ang ginagawa ngayon.
4: At saka siyempre, may epekto yan. Lalo na pag tumaas ang presyo ng gasolina at nararamdaman na nga natin yan. Dahil iba na ang mas mataas na ang presyo ng gasolina. So, ang susunod yan yung presyo naman ng mga bilihin.
1: Nag-umpisa na nga, Lolo Boy, yung bigas ngayon, 80 na.
4: Oo, actually, ang anong gobyerno is parang magkaroon na ng cap doon sa presyo ng mga bilihin. Which is normal naman kasing epekto yan dahil nga ang ikinakatwiran naman ng mga ibang, yung mga trader na nagdadala ng mga gulay from the provinces is yung transport cost ang mataas. Siyempre, ito namang binabag sa kanila ng gulay, ang naman nila, mataas na rin ang presyo ng binabagsak na gulay sa kanila. So, ultimately, tayong mga consumer ang maapektuhan yan.
0: So, ramdam talaga. I'm sure itong mga nangyayari na to, mga uncertainties to, di ba? As the war continues, talagang hindi natin alam ang mga magiging epekto pa nito. So, itong mga bagay na to, madalas will cause anxiety sa mga puso ng marami, lalo na dun sa mga tinatawag nating mga marginalized groups, di ba? Pero as Bible-believing followers of Christ, di ba, mga partners, itong mga events naman na ito na nakikita natin sa ating paligid, hindi naman to dapat na maging kakatuwa or sorpresa para sa atin, di ba? Sa tingin ninyo?
1: Oo nga, kasi itong mga pangyayari, mas ano ngayon eh, mas obvious tayo na tinitingnan kaagad natin yung biblical aspect of this. Pero nakita natin na yung sinasabi na pahapyaw lang noon, ngayon ay nagiging katotohanan na, di ba? And it should not surprise us dahil binalaan na nga tayo ni Jesus mismo. At makikita natin yan sa kanyang mga sinasabi sa Lucas 21:9-11. Babasahin ko. And when you hear of wars and tumults, do not be terrified, for these things must first take place, but the end will not be at once. Then he said to them, nations will rise against nations, and kingdom against kingdoms. There will be great earthquakes, and in various places, famines and pestilence. So, kung ito po ay palaging tinuturo noon, makikita natin na sa ating paligid, nangyayari na, ang tawag po nila dito ay yung propesiya. Nangyayari na yung prophecies from the Bible na dapat noon pinag-aaralan natin ang Bible, parang pahapyaw lang, pero ngayon, right before our eyes, nangyayari na. Pero tayo pong mga believers in Christ, hindi na po masyado tayong dapat natatakot dahil alam naman natin ang kahihinatnan ng lahat ng ito dahil nga sinabi na sa atin ni Jesus mismo.
0: Amen. Oo. Pero Lola Joyce, dun sa binasa mo na passage sa Luke 21, napansin ko lang dun sa verse 9, sabi mo dun, for these things must first take place.
1: Yeah.
0: But the end will not be at once. So parang ano lang to? Birth pains? Kumbaga sa malapit ng manganak.
1: Oo, parang diba? Ganon.
3: Babad dyan.
1: So dati pinapakinggan lang natin yan. Pero ngayon, nakikita na natin. Pero ang sabi nga ng Lord, hindi kayo dapat matakot.
3: Uh-huh.
1: Do not be troubled. Ang word niya sa ibang translations, do not be troubled. Bakit kaya niya sinabi? Kasi ako naman ay suma sa inyo at kayo ay suma sa akin at tulong-tulong tayong harapin nito and then we will overcome, sabi niya. So yun po ay pangako. May sinabi pa nga doon sa 11, earthquakes, famines, and pestilence. Grabe
0: lahat,
1: na to.
0: Oo, lahat yan nangyayari na. Di ba?
1: Oo,
0: yung earthquakes nga, ang napapansin natin, as the time of the Lord's coming, drawing near, napansin niyo ba
1: na
0: mas madalas ang earthquake at saka mas ang greater intensity?
1: Diba? Pero sa ano na lang, hindi naman natin sinasabi na hindi tayo naapektuhan personally. Kaya lang, ang pagkakaiba, mas kalmado yung nakakaalam kung ano ibig sabihin ng lahat ng ito.
3: Hindi lang mga natural phenomena. Meron din sinabi si Lord na He has also warned us about troubles in life. Iba-ibang klaseng troubles to. But He gave us believers His assurance.
0: Ayaw.
3: Sabi ko sa John 14:10-11, peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. You heard me say to you, I am going away and I will come to you. May pangako ang Panginoon.
0: Amen.
4: Parang may ano yan, ano? Lola Vicky, may kaparehas na passage yan sa John 16:33 sa NLT. Sabi rito, I have told you all this. Yung kausap niya yung kanyang mga apostles, ano? So that you may have peace in me. So maganda to.
3: Oo.
4: Sa kalagitnaan ng trouble ay merong peace at matatagpuan natin sa Panginoong Jesus. Sabi niya, here on earth, you will have many trials and sorrows. But take heart because I have overcome the world.
0: What an assurance,
3: yes,
0: diba?
3: What an assurance. Parang lumalakas yung loob mo kahit alam mong mga troubles na padating. Nagpapalakas ng loob mo ang Panginoon sa kanyang mga salita.
2: Ako naman, yung may pagkakaiba yung mga natin ngayon, mga tao. Kasi merong palabasan ng Biblia, merong hindi palabasa. At saka yung kasapi sa isang local church, sa isang simbahan, at yung hindi sumasapi sa isang local church, ayun, magkakaiba ng pananaw sa mundo. Hindi sila well-informed sa manangyayari. Pero tayong mga Christians, dahil tayo ay tinuruang maging palabasa sa ating Biblia at nakikinig sa preaching ng ating pastor, nagkasapi tayo sa isang magandang simbahan, tayo ay aral na aral at tayo ay yun nga, well-informed sa mga nangyayari sa kapaligiran. Dahil lagi namang sa preaching ng ating simbahan ay lagi tayong tinuturuan kung paano tayo mamuhay sa daigdig na ito na punong-puno ng challenges, punong-puno ng mga pakikipagsapalaran.
4: Ano, madagdag ko lang, na Lola Carmen, yung mga itinuturo sa atin, ito yung mga hindi opinion or speculation, kundi ito yung nakikita from the Word of God.
2: Tsaka nga kung ikaw ay regular na nagbabasa ng Biblia, naisiwalat na to ng Panginoon sa kanyang mga salita.
3: Amen.
2: At kung ikaw talaga ay regular naman na nag-a-attend ng mga church services, naisasama na ito sa preaching at naituturo na ito. Kaya ang pagkakaiba ng palabasa, yung nakasapi sa isang church, at saka yung hindi nagbabasa ng Biblia, walang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, ay yun ang naliligaw, ay yun ang talagang apektado sa mga pangyayari, at yun ang talagang nag-aalala ng husto. Dahil hindi panatag ang kanilang kalooban, hindi panatag ang kanilang kaisipan, dahil kulang sila sa kaalaman. Pero tayo, dahil aral na aral tayo, na pagbabasa ng Biblia, hindi tayo masyadong nahihintakutan, kundi may konting kapanatagan ng ating isipan dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon.
0: Amen.
4: At maano ko lang, Lola Carmen, pag nung nasabi mo kasi well-informed tayo, at yun yung maganda sa church na ibabahagi sa atin from the Word of God kung ano yung mga nangyayari niya. Ano ang nagiging epekto nito para sa atin?
2: Ang epekto nito, dahil aral na aral nga tayo sa pagyayari, meron tayong kapanatagan ng kalooban at kaisipan at alam natin ang gagawin natin.
0: Ayun.
2: Na tayo ay laging handa sa mga pangyayari na yan. Lagi tayong nakahanda na anytime, andyan na yung sigalot, andyan na yung trouble, pag dumating yung trouble na yon, alam na natin kung anong ating gagawin. Kasi sabi nga sa Matthew 24:42, sabi, therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. Therefore, you must also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.
3: Ayun,
2: lagi tayong handa, dahil hindi natin alam kung kailan dadating ang aming Panginoon. At pag dumating siya, ano na talaga tayo? Handang-handa na tayong salubungin siya.
4: Saka hindi takot, ano? Hindi takot ang mananapili sa mga puso natin.
3: Ayun.
4: Kundi maging awake, maging prepared tayo. Dahil well-informed tayo.
0: Mm-hmm. Amen. Yun nga As Christians, di ba? Maganda yung sinabi ni Lola Carmen, may pagkakaiba talaga bilang Kristiyano, di ba? Kasi meron tayong meron na tayong warning from the Lord. Kaya makakapaghanda tayo. So, napakaganda ng mga insights ng ating mga lolo and lolas. But of course, marami pa rin sa atin will find these things, lalo na kung makikinig ng news at hindi naman nga, yun, sabi nga ni Lola Carmen, kung hindi naman natin alam ang Bible, talagang magiging very disturbing itong mga news at unsettling. Masishake ka talaga. Especially sa atin, di ba, mga partners, tayong mga seniors, ang gusto na natin talaga stability Ayaw na natin yung mga kung ano-ano pang mga disruptions, di ba? Unnecessary disruptions. At yan ang pag-uusapan natin, mga dear listeners, sa ating topic ngayon. In this episode titled, Stability for Our times. So, magbe-break lang po muna kami, but we will be right back. Stay tuned in.
5: Are you from Metro Manila area?
6: Yes.
5: Are you looking for the COB campus nearest to you?
6: Yes.
5: Are you ready for some good news?
6: Yes.
5: Look no more, because there is COB main campus just for you. Come, we'd love to pray for you and answer your questions. Visit our Facebook page at facebook.com/COP Main Campus for address, contact, and service details. This has been Pastor A, and see you at Main Campus so we can help you.
6: Hashtag Remain in Christ.
7: From the culture, fashion, shopping, and dining.
8: Even in Easy Trail, we meet perfect so much.
9: Before you hear the word.
10: Hindi pwede yan.
11: Imposible yan.
12: Yan, pinaasa na naman tayo.
9: Tune in to the word.
13: The great truth, brothers and sisters. Never in the middle of crisis and problems, never see God as your problem. Always see God as the source of your solution.
9: Morning Devotions with Pastor David Sumrall. Every day at 6 a.m., 12 p.m., and 11 p.m. on DZBR 531 Bible Radio.
13: The most important thing in your entire life for success, for prosperity, for a good marriage, for everything is morning devotion. Spend time with Jesus.
14: Pastor Sumrall,
15: the pastor of the Cathedral of Praise. In Hebrews chapter 10, the end of the first generation of the church, there are people that are already bored with church and bored with God. Can you believe it? So Paul had to write to them and said, would you stop forsaking the assembling of yourselves together, as is the habit of some? Christians, watching church on TV, watching church on YouTube is not assembling yourself together. On the Lord's Day, you need to be in God's house. I want to challenge you today, be in the house of God every single week.

0: Bible Radio.
1: And nandito pa rin po tayo sa Senior Moments, ang ating paganda ng paganda na discussion about stability for our times. So mga partners, in practical terms, after na you have defined what stability is, what is the source or who is the source of stability, in practical terms, how would you describe naman a stable life based sa Word of God?
2: Kasi pag sinabi mong biblical, ito ay Word of God. At pag sinabi natin Word of God, doon na natin makikita gaano ka ka-stable, gaano ka complete ang iyong pananampalataya na nakabase sa Word of God. So, in times like this, it is said that biblical stability means being anchored in God's character and in His promises regardless of your external environment or circumstances. Ibig sabihin, kahit na ano po ang nangyayari sa kapaligiran natin dahil tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon na hindi niya tayo iiwanan o pababayaan. Yun ang sinasabing anchored sa kanyang karakter. Naranasan na po natin ang mga karakteristik ng Diyos. Siya na nangako is faithful, matapat. Hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo di-misappoint kailanman. So, ang sabi rin sa Awit 125:1, sabi doon, "Those who trust in the Lord are like Mount Zion. It cannot be shaken. It means it remains forever." It means having a sense of security that is grounded on your faith in God. This requires building a strong foundation by knowing God and His Word. When the storms of life come, your belief and values will shine forth. So ito po magiging test. Matitest tayo sa mga panahon na ganito. May isang preacher nga na nagwika na ito ay parang Colgate, yung toothpaste natin. Pag piniga mo ng piniga, titingnan kung may lalabas pa bang toothpaste doon o kung ano ang lumalabas doon. So the more that we have ganito, mga insecurities, the more na makikita anong uri ng security meron ka. Sabi nga, kinakailangan ang ating security ay nakaangkla. Parang yung mga seaman sa barko, nakaangkla doon sa batong matatag. At ang bato na yon ay si Jesus Christ. Be sure that your anchor holds the solid rock. Alam natin paano din to patatakbuhin sa pamamagitan ng pangako at karakter ng Diyos, because He who promised is faithful. To God be the glory.
1: Lord Josh, yung nasabi mo na ano, storms of life, yeah, when they come.
2: When they
1: kasi
2: come.
1: Kasi talagang surely, dadating at dadating yan eh. Oh. Yung mga storms of life.
2: Mararanasan and, natin yan.
1: Storms. And they can really shake our faith. They can shake us. They can shake yung pananampalataya natin. Pero maganda yung explanation mo, Lola Joyce. Anchored. Kailangan natin yung anchor eh.
2: Nakaangkla ka, di ba?
1: Oo.
2: Halimbawa, isa sa mga ano na he lost his son dito sa war na to.
1: Mm-hmm.
2: Di po ba? Napakasakit nun.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Bakit siya pa na anak ko? But because nakaangkla po tayo sa Panginoon, sa kanyang mga pangako, hindi po natin sisisihin ang Diyos o sisisihin ni naman. This has to happen.
1: Like at, for example, Lola Joyce, hindi ba napag-usapan natin kanina, itong mga wars na ito, eh ang dami nating mga OFWs eh.
2: Yeah.
1: Di ba? So some families maaring uuwi yung kanilang breadwinner na doon nagtatrabaho, problema yon, di ba?
2: Yes.
1: Pero doon papasok yung mga promises ni God.
2: Yeah. Na, tama po.
1: Oo. Ang kanilang provision ay hindi nanggagaling sa ibang bansa, kundi kay God.
2: He is the source, diba ba? Pero kahit papano, mararamdaman mo rin. Pero hindi yun magtatagal dahil makakita ng God na I will not leave you nor forsake you.
1: Amen.
2: Be still and know that I am God. So yung mga sinasabi ng Panginoon, baka kapagbigay sa atin ng lakas ng loob na magpatuloy. Sabi nga, hindi naman magtatagal yan. These are temporary conditions. na sinabi rin ng Diyos na hindi yan magtatagal. But this has to happen.
1: May plan, I'm sure isa yun sa mga concerns talaga, lalo na kung ang kanilang main source or breadwinner ay yung
0: OFWs,
1: di ba? Pero yun nga, ang ating provider ay si God.
2: Amen. Another biblical stability means resilience. This is the ability to bounce back both emotionally and spiritually after troubles. Halma, nagkaroon tayo ng malaking problema, we should not really stay there and sleep on the problem. But do something. Bangon tayo. May magagawa tayo. And Filipinos are known for that. Iba sabi. Filipinos are very resilient. They are pliant like the bamboo. Sabi niya, ang mga Filipinos daw, pagka nagkaroon ng trouble, babangon agad. And that's how Filipinos become great. Sabi nga sa Isaiah 40:31, but those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. So, kailangan talaga. Laban lang. Hindi dapat upuan ang mga problema. Do something. May magagawa tayo. And as we face troubles in life, we all experience grief, fear, insecurity. But let's not forget God. He is always there for us.
1: Amen.
2: At lagi siyang handa para tayo tulungan. God is only two class bands away. Magdasal lang po tayo sa Panginoon.
1: Amen.
2: And after that, we allow God to restore us and we continue our journey of faith.
1: So maganda yung sinabi mo, Lola Vicky, yung talagang pagka nakaranas ng shaking up, turn to God.
2: Yes.
1: Ano yun?
2: Two class pads away.
1: Prayer. Prayer, yes. Yun ang sagot.
3: Masasabi ko na merong biblical stability kung ikaw ay nakakaranas ng kapayapaan sa kabila ng iyong mga problema. Kasi tayo talaga, marami tayong alalahanin. Yung iba hindi nakakatulog, ano na isip na isip kung paano niya aayusin yon, hindi makatulog hanggang sa magkasakit, wala kapayapaan ng kanyang kaisipan, walang kapayapaan ng kanyang kalooban. Ibig sabihin, wala siyang biblical stability, kundi aligaga siya sa pag-iisip kung paano. Eh, kahit naman mag-alala ka ng mag-alala, ang Panginoon lang talaga ang makakatulong sa iyo. Sabi nga, natatandaw, sabi niya, the peace I give you is different from the peace the world gives you. Kaya ang kapanatagan ng binibigay sa atin ng Panginoon ay talagang kapayapaan ng kalooban, kapayapaan ng kaisipan. Kaya huwag tayong mag-alala. Andyan ang Diyos, andyan ang Panginoon, hindi tayo pababayaan. Kaya kapit lang tayo sa Kanya. Sabi nga sa Philippians, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. I-claim mo yon, natutulungan ka ng Diyos dahil sinabi mo na nga sa Kanya ay yung pangangailangan, maniwala ka, manampalataya ka. Sabi nga eh, God's peace, which exceeds anything you can understand, His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus.
1: Alam mo, Lola Carmen, just sa sinabi mo na yan, yung kasing account na yung kay Apostle Paul, doon sa Acts chapter 27, beginning with verse 13, yung nagkaroon ng storm at sea na talagang nalagay sa panganib ang kanilang buhay. So, para na rin sa buhay natin na may mga storms, may mga unos. At usually, tama ka, Lola Carmen, minsan napapabayaan ang sarili pagka nagdadaan tayo sa storms of life. Hindi makakain, hindi makatulog. Kaya tuloy apektado pati yung health. Kaya napakaganda nung sinabi ni Lola Carmen, yung kailangan natin ng stability. Dahil grounded on the Word of God at sa faith natin kay God, kasi yung kapayapaan, napaka-importante when we go through a storm. So, dear listeners, huwag po kayong aalis. Itutuloy pa po natin ang ating discussion tungkol po dito sa what biblical stability.

0: Bible Radio.
1: At kami muling nagbabalik dito pa rin po sa Senior Moments. Ang ganda ng mga diniscribe ng ating mga lolas about ano ba talaga ang biblical na stability. Sapagkat yan talaga ang kailangan natin. Pero ang lumulutang talaga, nakasalalay din ito sa ating relasyon sa Panginoon for us to have that stability. Lolo Boy, ano naman para sa'yo ang biblical stability?
2: So, since ang pinag-uusapan natin is biblical stability, so kunin natin yan sa Bible. Basahin ko sa 2 Corinthians 4, verses 16 to 18, CSB. Sabi dito, "So, we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal." Isang nakikita natin dito, yung pagiging steadfast or hindi tayo gumigive up. Kaya dito sa passage na ito, makikita natin ang reason kung bakit hindi tayo dapat mag-give up. Unang-una, sabi dito, ito daw ay a light momentary affliction lang.
1: Yung mga dinadanas natin, light lang yon.
2: Ito ay isang pag-prepare para sa atin, para sa isang bagay na eternal. Kasi sabi dito, hindi tayo nag-give up kasi tumitingin tayo doon sa mga bagay na unseen o hindi nakikita. Na kahit ganito yung sitwasyon na nakikita natin ngayon, okay, hindi natin dinidiscount yung nangyayari. Kung tayo ay nananampalataya sa Diyos, alam natin na hindi pwedeng baguhin ng sitwasyon natin yung karakter ni God. Nagdiya ang ating provider na kahit nasaan tayo, siya ang magpo-provide. Hindi natin minamaliit yung sitwasyon ng mga tao. Pero ang gusto ko lang iparating sa ating mga tagapakinig is ang Diyos ay hindi matitilag. Kung ano ang ipinangako niya sa atin, kung nasaan man tayo, ay ibibigay niya sa atin. Huwag tayong masyadong tumingin sa kung ano, yung obvious or visible. Bagkos, tumingin tayo doon sa mga promises ng Panginoon sa buhay natin. Kasi siya yung ating provider. So, napaka-importante noon na patuloy pa rin tayong kumapit sa Kanya. Amen.
1: Amen. Kasi talagang madaling ma-discourage when we experience difficulties in life.
3: Talaga.
1: At talagang masishake.
3: Mahina ang loob natin.
2: Ang isang encouraging lang dito, isabi niya, light momentary affliction lang ito. Pansamantala.
1: Amen. Maganda itong passage na ito, Lolo Boy, na kinote mo. At na-remind tayo na light and momentary. So kung ano man yung pinagdadaanan, dear listeners, maaring nakikinig kayo ngayon at meron kayong mga pinagdadaanan, eto, sinasabi, light lang daw yon as far as God is concerned. May solusyon po yon. Huwag po kayong gi-give up. At momentary, hindi po yon magtatagal, hindi po yon permanent.

0: Bible Radio.
1: Isang magandang araw po sa ating tagapakinig dito sa MMU Reports sa segment na Ang Mabuting Sundalo. Our text

0: Good day, precious and dear listeners of Senior Moments. So, nandito na naman po kami for another hour of interesting discussion. Ito po ang inyong Lola Lydia Manuel.
1: Hello, beloved listeners. Nandiyan kayo lagi. Ano po? Maraming salamat. Ito po ang inyong Lola Joyce Garcia.
2: Ang bilis ng panahon, mga kaka-senior. Ika-apat na buwan na tayo sa taong 2026. Nasa Abril na po tayo.
0: Oo nga.
2: Lola Carmen Shaw po ito.
3: Magandang summer na po, faithful listeners. Ito po si Lola Vicky Padillo.
4: At ito naman po ang inyong Lola Boy Manuel.
0: Pero bago tayo magpatuloy, batiin muna natin si Sister Glo.
3: Oh.
0: Oo. Mag-birthday siya ng April. Celebrant siya.
3: How young is she?
1: Happy birthday!
0: So, tsakyan na sa birthday bash naman siya,
3: okay,
0: di ba?
3: Yeah.
0: Happy birthday, Sister Glo!
3: Sister Glo, happy birthday po.
1: Sinong Glo yun?
0: Gulmati ko.
3: Oh, I know her.
0: So, meron na tayong mga announcements.
3: As usual, yung pong ating morning prayer, every Wednesday, Thursday, Friday, 5:30 a.m. to 7 a.m.
1: As usual, yung ating birthday bash for the month of April, invited po ang lahat ng seniors na dumalo and be blessed.
0: Ano na bang sked, Lola Joyce, ng birthday bash ngayon?
1: Every Saturday, third Saturday of the month. Yung oras parehas lang. Pero yung venue, because we have AI, paiba-iba po ng venue yan. Sometimes nasa River Room, sometimes nasa Yada, sometimes kung saan-saan. Ina-announce naman.
0: Ako Lola naman, Carmen, may announcement.
2: Oo. Ako naman ang announcement ko, yung tungkol sa inaayayahan ko lahat na makinig sa 1 Timothy, Project 1 Timothy 4:13. Ito ay nangyayari sa ikawalo ng gabi sa DCBR 531 AM Bible Radio at napapakinggan din sa YouTube ng ganong oras.
0: Maganda yung sa YouTube kasi on demand, di ba? Anytime pwede. So, mga partners, I'm sure itong mga nangyayari sa ating mga kapaligiran ngayon, hindi nalilingid sa atin, di ba? Nababasa naman natin sa news and I think marami na sa atin medyo nakakaramdam ng effect sa globally, di ba? Ramdam siya. Nag-umpisa noong February. So, ano ba ang inyong masasabi doon?
3: Sabi po ng anak ko, nasa Dubai, hindi naman daw po magulo at hindi daw po mga Pilipino hindi nagbabalak na bumalik ng Philippines. Tatahimik lang po sila.
1: O sabi pero, din yung isa kong kakilala, nasa Qatar. Hindi naman daw magulo masyado.
3: Oo nga eh.
1: Pero ang mga kamag-anak na nandito sa Philippines, siyang naguguluhan. Kasi kahit sinasabing, huwag po kayong mag-alala, mama, papa. Nag-aalala talaga sila. Pero hindi naman daw ganong kagulo.
2: Ako naman, nabigla dahil sanay na tayo sa pakikinig dun sa gera ng Ukraine tsaka Russia, tapos biglang nagkaroon ng gera dito sa Middle East, na dito nang gagaling ang ating mga gasolina, ang oil na napaka-importante sa buhay nating mga Pilipino. Kaya apektado tayo dahil ang gasolina natin, lahat ng fuel natin ay halos nang gagaling dito sa Middle East. Kaya marami talagang apektado pagka ganito ang ginagawa ngayon.
4: At saka siyempre may epekto yan, lalo na pag tumaas ang presyo ng gasolina at nararamdaman na nga natin ngayon. Dahil iba na ang mas mataas na ang presyo ng gasolina. So ang susunod yan yung presyo naman ng mga bilihin.
1: Nag-umpisa na nga, Lolo Boy, yung bigas ngayon, 80 na.
4: Oo, actually, ang ng gobyerno is parang magkaroon na ng cap doon sa presyo ng mga bilihin. Which is normal naman kasing epekto yan dahil nga ang ikinakatwiran naman ng mga ibang, yung mga trader na nagdadala ng mga gulay from the provinces is yung transport cost ang mataas. Siyempre, ito namang binabagsak nila ng gulay, ang mataas na rin ang presyo ng binabagsak na gulay sa kanila. So, ultimately, tayong mga consumer ang maapektuhan yan.
0: So, ramdam talaga. I'm sure itong mga nangyayari na to, mga uncertainties to, di ba? As the war continues, talagang hindi natin alam ang mga magiging epekto pa nito. So, itong mga bagay na to, madalas will cause anxiety sa mga puso ng marami, lalo na dun sa mga tinatawag nating mga marginalized groups, di ba? Pero as Bible-believing followers of Christ, di ba, mga partners, itong mga events naman na ito na nakikita natin sa ating paligid, hindi naman to dapat na maging kakatuwa or sorpresa para sa atin, di ba? Sa tingin ninyo?
1: Oo nga, kasi itong mga pangyayari, mas ano ngayon mas obvious tayo na tinitingnan kaagad natin yung biblical aspect of this. Pero nakita natin na yung sinasabi na pahapkyaw lang noon, ngayon ay nagiging katotohanan na, di ba? And it should not surprise us dahil binalaan na nga tayo ni Jesus mismo. At makikita natin yan sa kanyang mga sinasabi sa Lucas 21:9 hanggang 11. Babasahin ko. And when you hear of wars and tumults, do not be terrified, for these things must first take place, but the end will not be at once. Then he said to them, nations will rise against nations, and kingdom against kingdoms. There will be great earthquakes, and in various places, famines and pestilence. So, kung ito po ay palaging tinuturo noon, makikita natin na sa ating paligid, nangyayari na, ang tawag po nila dito ay yung propesiya. Nangyayari na yung prophecies from the Bible na dapat noong pinag-aaralan natin ang Bible, parang pahapyaw lang, pero ngayon, right before our eyes, nangyayari na. Pero tayo pong mga believers in Christ, hindi na po masyado tayong dapat natatakot dahil alam naman natin ang kahihinatnan ng lahat ng ito dahil nga, sinabi na sa atin ni Jesus mismo.
0: Amen. Oo. Pero Lola Joyce, dun sa binasa mo na passage sa Luke 21, napansin ko lang dun sa verse 9, sabi mo dun, for these things must first take place.
1: Yeah.
0: But the end will not be at once. So parang ano lang to? Birth pains? Kumbaga sa malapit ng manganak.
1: Oo, parang diba? Ganon.
3: Babad dyan.
1: So dati pinapakinggan lang natin yan, pero ngayon nakikita na natin. Pero ang sabi nga ng Lord, hindi kayo dapat matakot. Do not be troubled, ang word niya sa ibang translations. Do not be troubled. Bakit kaya niya sinabi? Kasi ako naman ay sumasa inyo at kayo ay sumasa akin at tulong-tulong tayong harapin ito, and then we will overcome, sabi niya. So yun po ay pangako. May sinabi pa nga doon sa 11, earthquakes, famines, and pestilence. Grabe
0: lahat,
1: na to.
0: Oo, lahat yan nangyayari na. Diba?
1: Oo,
0: yung earthquakes nga, ang napapansin natin, as the time of the Lord's coming drawing near, napansin niyo ba na mas madalas ang earthquake at saka mas ang greater intensity?
1: Diba? Pero sa ano na lang, hindi naman natin sinasabi na hindi tayo naapektuhan personally. Kaya lang, ang pagkakaiba, mas kalmado yung nakakaalam kung ano ibig sabihin ng lahat ng ito.
3: Hindi lang na mga natural phenomena. Meron din sinabi si Lord na He has also warned us about troubles in life. Iba-ibang klaseng troubles to. But He gave us believers His assurance.
0: Ayun.
3: Sabi ko sa John 14:10 to 11, peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. You heard me say to you, I am going away and I will come to you. May pangako ang Panginoon.
0: Amen.
4: Parang may ano yan, ano? Lola Vicky, may kaparehas na passage yan sa John 16:33 sa NLT. Sabi rito, I have told you all this. Yung kausap niya yung kanyang mga apostles, ano? So that you may have peace in me. So maganda ito.
3: Oo.
4: Sa kalagitnaan ng trouble ay merong peace at matatagpuan natin sa Panginoong Jesus. Sabi niya, here on earth, you will have many trials and sorrows. But take heart because I have overcome the world.
0: What an assurance.
3: Yes,
0: diba?
3: What an assurance. Parang lumalakas yung loob mo kahit alam mong mga troubles na padating. Nagpapalakas ng loob mo ang Panginoon sa kanyang mga salita.
2: Ako naman, yung may pagkakaiba yung mga natin ngayon, mga tao. Kasi merong palabasan ng Biblia, merong hindi palabasa. At saka yung kasapi sa isang local church, sa isang simbahan, at yung hindi sumasapi sa isang local church, ayun, magkakaiba ng pananaw sa mundo. Hindi sila well-informed sa manangyayari. Pero tayong mga Christians, dahil tayo ay tinuruang maging palabasa sa ating Biblia at nakikinig sa preaching ng ating pastor, nagkasapi tayo sa isang magandang simbahan, tayo ay aral na aral at tayo ay yun nga, well-informed sa mga nangyayari sa kapaligiran. Dahil lagi naman sa preaching ng ating simbahan ay lagi tayong tinuturuan kung paano tayo mamuhay sa daigdig na ito na punong-puno ng challenges, punong-puno ng mga pakikipagsapalaran.
4: Madagdag ko lang, Lola Carmen. Yung mga itinuturo sa atin, ito yung mga hindi opinion or speculation, kundi ito yung nakikita from the Word of God.
2: Tsaka nga kung ikaw ay regular na nagbabasa ng Biblia, naisiwalat na to ng Panginoon sa kanyang mga salita.
3: Amen.
2: At kung ikaw talaga ay regular naman na nag-a-attend ng mga church services, naisasama na ito sa preaching at naituturo na ito. Kaya ang pagkakaiba ng palabasa, yung nakasapi sa isang church, at saka yung hindi nagbabasa ng Biblia, walang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, ayun ang naliligaw, ayun ang talagang apektado sa mga pangyayari, at yun ang talagang nag-aalala ng husto. Dahil hindi panatag ang kanilang kalooban, hindi panatag ang kanilang kaisipan, dahil kulang sila sa kaalaman. Pero tayo, dahil aral na aral tayo na pagbabasa ng Biblia, hindi tayo masyadong nahihintakutan, kundi may konting kapanatagan ng ating isipan dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon.
0: Amen.
4: At maano ko lang, Lola Carmen, pag nung nasabi mo kasi well-informed tayo, at yun yung maganda sa church na ibabahagi sa atin from the Word of God kung ano yung mga nangyayari niya. Ano ang nagiging epekto nito para sa atin?
2: Ang epekto nito, dahil aral na aral nga tayo sa pangyayari, meron tayong kapanatagan ng kalooban at kaisipan, at alam natin ang gagawin natin.
0: Ayun.
2: Na tayo ay laging handa sa mga pangyayari na yan. Lagi tayong nakahanda na anytime, andyan na yung sigalot, andyan na yung trouble, pag dumating yung trouble na yon, alam na natin kung anong ating gagawin. Kasi sabi nga sa Matthew 24:42, sabi, therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. Therefore, you must also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Ayun, lagi tayong handa, dahil hindi natin alam kung kailan dadating ang aming Panginoon. At pag dumating siya, ano na talaga tayo? Handang-handa na tayong salubungin siya.
4: Tsaka hindi takot, ano? Hindi takot ang mananapili sa mga puso natin.
3: Ayun.
4: Kundi maging awake, maging prepared tayo. Dahil well-informed tayo.
0: Amen. Yun nga As Christians, di ba? Maganda yung sinabi ni Lola Carmen, may pagkakaiba talaga bilang Kristiyano, di ba? Kasi meron tayong meron na tayong warning from the Lord. Kaya makakapaghanda tayo. So, napakaganda ng mga insights ng ating mga lolo and lolas. But of course, marami pa rin sa atin will find these things, lalo na kung makikinig ng news at hindi naman nga, yun, sabi nga ni Lola Carmen, kung hindi naman natin alam ang Bible, talagang magiging very disturbing itong mga news at unsettling. Masishake ka talaga. Especially sa atin, di ba, mga partners? Tayong mga seniors, ang gusto na natin talaga stability. Ayaw na natin yung mga kung ano-ano pang mga disruptions, di ba? Unnecessary disruptions. At yan ang pag-uusapan natin, mga dear listeners, sa ating topic ngayon. In this episode titled, Stability for Our times. So, magbe-break lang po muna kami, but we will be right back. Stay tuned in.
5: Are you from Metro Manila area?
6: Yes!
5: Are you looking for the COB campus nearest to you?
6: Yes!
5: Are you ready for some good news?
6: Yes!
5: Look no more, because there is COB main campus just for you.
6: Yes!
5: Come, we'd love to pray for you and answer your questions. Visit our Facebook page at facebook.com/COP Main Campus for address, contact, and service details. This has been Pastor A, and see you at Main Campus so we can help you.
6: #RemainInChrist.
7: From the culture, fashion, shopping, and dining.
8: Even relationship, we meet perfect so.
9: Before you hear the word.
10: Hindi pwede yan. Imposible yan.
11: Yan, pinaasa na naman tayo.
9: Tune in to the word. The great truth, brothers and sisters. Never in the middle of crisis and problems, never see God as your problem. Always see God as the source of your solution. Morning Devotions with Pastor David Sumrall. Every day at 6 a.m., 12 p.m., and 11 p.m. on DZBR 531 Bible Radio.
12: The most important thing in your entire life for success, for prosperity, for a good marriage, for everything is morning devotion. Spend time with Jesus.
13: Pastor Sumrall,
14: the pastor of the Cathedral of Praise. In Hebrews chapter 10, the end of the first generation of the church, there are people that are already bored with church and bored with God. Can you believe it? So Paul had to write to them and said, would you stop forsaking the assembling of yourselves together, as is the habit of some? Christians, watching church on TV, watching church on YouTube is not assembling yourself together. On the Lord's Day, you need to be in God's house. I want to challenge you today, be in the house of God every single week.

0: Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light, momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Isang nakikita natin dito, yung pagiging steadfast or hindi tayo gumigive up. Kaya dito sa passage na ito, makikita natin ang reason kung bakit hindi tayo dapat mag-give up. Unang-una, sabi dito, ito daw ay a light momentary affliction lang.
1: Yung mga dinadanas natin, light lang yon.
0: Ito ay isang pag-prepare para sa atin, para sa isang bagay na eternal.
1: Uh-huh.
0: Kasi sabi dito, hindi tayo nag-give up kasi tumitingin tayo doon sa mga bagay na unseen o hindi nakikita. Na kahit ganito yung sitwasyon na nakikita natin ngayon, okay, hindi natin dinidiscount yung nangyayari. Kung tayo ay nananampalataya sa Diyos, alam natin na hindi pwedeng baguhin ng sitwasyon natin yung karakter ni God. Nagdiya ang ating provider na kahit nasaan tayo, siya ang magpo-provide. Hindi natin minamaliit yung sitwasyon ng mga tao. Pero ang gusto ko lang iparating sa ating mga tagapakinig is ang Diyos ay hindi matitilag. Kung ano ang ipinangako niya sa atin, kung nasaan man tayo, ay ibibigay niya sa atin. Huwag tayong masyadong tumingin sa kung ano, yung obvious or visible. Bagkos, tumingin tayo doon sa mga promises ng Panginoon sa buhay natin. Kasi siya yung ating provider. So, napaka-importante noon na patuloy pa rin tayong kumapit sa Kanya. Amen.
1: Amen. Kasi talagang madaling ma-discourage when we experience difficulties in life.
2: Talaga.
1: At talagang masishake.
2: Mahina ang loob natin.
1: Oo.
0: Ang isang encouraging lang dito, isabi niya, light momentary affliction lang ito. Pansamantala. Amen.
1: Maganda itong passage na ito, Lolo Boy, na kinote mo. At na-remind tayo na light and momentary. So kung ano man yung pinagdadaanan, dear listeners, maaring nakikinig kayo ngayon at meron kayong mga pinagdadaanan, eto, sinasabi, light lang daw yon as far as God is concerned. May solusyon po yon, wag po kayong gi-give up. At momentary, hindi po yon magtatagal, hindi po yon permanente. Momentary.
2: Temporary, diba? Lang po.
1: Temporary yun. Lang po yung affliction ninyo, yung difficulty ninyo. Magbabago at magbabago po yan. Ang sabi nga ni Lola Vicky kanina,
2: two clasped hands away.
1: Ayun, prayer po. Prayer lang po ang kailangan. Tumawag po sa Panginoon. At kung minsan, di ba mga partners, may purpose din kasi kung bakit nangyayari yung mga bagay na yon. May ina-accomplish si God na maganda. What the devil meant for harm will turn into something good. Makakabuti po sa atin.
0: And then, tsaka ang isang maganda rito, yung isang binanggit pa rito, sabi niya, for this light momentary affliction is preparing for us an eternal. So nakita natin yung contrast, di ba? Temporary at saka eternal. So doon sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin na momentary, ang kapalit nito kung mag-hold on, kung hindi tayo give up, ang kapalit nito yung eternal. Makikita natin na itong mga bagay na ito pansamantala at hindi tayo dapat gumive up. Kasi mas may magandang kapalit yun. At ang maganda rito, nabidevelop yung karakter natin. Kasi ang problema, hindi naman isang beses lang. Minsan, paulit-ulit yan, di ba? Pero habang nagiging matatag ka, dahil natututo kang humawa sa Panginoon, sa kamay ng Diyos.
2: Amen.
1: So mga dear listeners, we cannot allow ito pong mga distractions or discomfort, difficulties, challenges na kinakaharap po natin every now and then to stop us from finishing itong race.